Kanato pinangong nga biholso man tadi Datu Justin Stimol Mahom sa doob om nagi holso man tadi Elizabeth Meiji ina kahangadan. Minagubilit ako na jam ko vahu o padam tahu minit doodong supap date po kung ito ko amay na aw ambanan doi da ababazan ito ko doodong supap diti kumata ko diti holso do sumusu diti holso man tadi Henrietta David hangadon so diaw Om su tanon hozo matadi Maria Tatiomis guntingan ondomo no oginavo devokon om hozo no padi Henrietta David diti Pinokyunizan di Florence Boyjol om hozo di Maria Tatiomis guntingan Pinokyunizan di Alice Shelilim kano kinangot ako

Hozao man tadi Eric Majimbun kau lalaho id pomagunan tapi naik kau hozao na padi nga Pinocchio nizan di Lirni Erina mahansan da nongo nga vida tambahut nga vida dong sebab diti mata diti bau bezan pihi hozao mata di Facebook om lagi WhatsApp om da bay na jam kau vahu duwang pon na minit da dong sebab na di dahit paguna ta kau misal pala tiyo hozo da kau ni kong mantak da babazanan ta kau da dong sebab diti om huwili na katawa dan insan po kumari diyo zu tu minakinongo om na kasifat da tuminanud diti ya babazan da dong sebab diti ya babazan pihi hozo mazadit WhatsApp Facebook om nagi TikTok om hozo da tovi tamanay kau hozo mantadi Irene Tadius kandaman doit kampung pinakinisan di Tricia mazaditi TikTok do Sabah VFM om tanu dino dari ti pedi kisah mo babesan do kangen do tau do dong suap iti babesan pihi hozo mazadit Facebook om lagi WhatsApp om TikTok atau ada insan po kumade dia zu om ongo vago dia zu babesan mikaditi do tadau ko onom mikot.

tumi ang puso ko dada ko sa imban do boss kada zan tapi ko kinangot ko hozo manta di Hillary Sembe pason ko suto nan hozo manta di Nicolette and Gatrin Tojimo patatapo nopo ginavo om hozo manta di Katie Waritus piginavan di natahu.

Ya, tapi nengko nga bingka no hozo munta di Nicolette and Gatrin Tojimo patatapo no po ginavo. Mino ko video toko da jam ko vahu himongopod minute do nengko su update po guna toko. Ya, tapi nengko nga vi timpu do toko da doko sa himban do bos kada zaniti nga mavi avi o monop gonop no di tapi nengko. Pahing ko po katawa dan insan po kumari di yozu sakadung nga video zu tu tamay mo manakadung tayo ko makinangaw di tiko sa himban do bos kada zan do tikid tadaw. Patimpun manta jam kapat tungpon minit do min susuvab gisam do jam ko sizam do dong suvab do tikit tadaw. Kaming kanig na tadaw suvab katimpun no ko sa himban do bos kada zan do jam kapat tungpon minit do min susuvab gisam jam ko sizam do dong suvab tapinay ko. Hisan ko yung Jesus na duwa hozo tauvi matak da ko sa himban na tako da nung suhabiti. Hozo mata di Katie Waritus Piginavan di Natahub. Nagi hozo mata di Steven Masil Pengko zo sumanganu diaw. Mantana di no, dada iti po di gisaw mo ko sa himban na tako da nung suhabiti. Katakwadan ko mada di Jesus. Savi avi makikinango mazadi ti live di TikTok. Nagi mazadi ko tahusan di radio si Zam ngapun ang duwa titik 2 FM. Omday nombok kono po dodong suwabiti tabi pibabasan mantadogo DJ Pete om kopiso mo bago tako do suway timpu it suway ko sa imban din ako pangavi do namot bye bye.

Kapisan ang natatuang kumada kayo, tapi na itang balut gihomba ko na padatuang bayan na titi, tatuang tadaw ko onom, kaho pada miso tulan ko turu, 2000, dun ha padam onom. No, kura-kura na kabar kayo tapi na eh, id ko ang pokon na minggu diti, kalansanan dato sanong-sanong, kabar kayo ito, oh, insanan. Am nanu na pahat buruan, dako yun pa ang pustimpo, nga, kalansanan dat, nanu dat pinapotus. Amposi ko kumadi DJ Adi Erin minang ambalot ka sa limbahan boros murut tambay na ditigi sam jam ko hapodam duo pitang hatuang insan po miampai ko doho LP Rapi Alpino si ka sa limbahan toko ko sa limbahan boros dusun tas sanong kapia nung harap piro roman nung harap pagi ambalotan nung harap pagi tao tarong wakan kada da kaluhat dumilambus makin nungaw ko sa limbahan niti ka sa limbahan boros dusun. Oh, magumuk na tambalot kita ko hitihid FB hitihid TikTok sa limbahan miti lambus. Nasuai ko maya da FBM TikTok. Kano ko nagi makinangaw da maya frequency. Lebih-lebih da tiit maso da manaw-panaw bayan nanti papanaw da karita. Itisan notas ko tanabon. Kano makinangaw maya da siam na podam 2.2 FM. Damat dila mantok da kayo hilo isang pagunan. Sodo dati kinayanan kayo. So ay ko hitihid ko sa limbahan mitilambus med FBM TikTok kano naging makinangaw tumanad ko sa limbahan diti maya da RTM click nung ay sa kahimpagong nung ay sa kabalingkangan jam ko hopod dot tuwong mamaramit to kong pamalahuan mantad ko ang bulutan montok dot babayan polombus pason kapagulo nila malihis-lihis ako miyampay dat dua sinding kapagulo twist-twist ako po miyampay twist pinin tutunan di este suisi amso tanan dat pinapayhad ko doho di Clarice Viniti Lajibin am nagi i Janice Mantahan ikasalimhan bros dusun sabab FM sanang kapiyah.

Tambalo titihi FB ya kita ko piro-piro natulon. Ponsi ko kumada kay tensanan minan hak tarohian. Teka like am nagi pinapailang kasalimbahan diti. Maya da kasalimbahan miti lambus di FB am nagi hitin TikTok. Ipin rongo da radio nga milo nagi matid papailang. Pagayo-gayo on palagod-lagod anong karangon na simbolo alay. nakapaguluh minay ponuaw ay Maria Juhan ponsi ko kumarakay din sanan timbul tawaw, mantadid tawaw ko sanan tatuang ka daw kapsanan ta domingo kumatin sanan kumbalutan sa Sabah VFM kumarakay DJ pengkaraja ka di timbul tawaw ponsi ko timbul tawaw Nancy Lian, kapsanan tatuang Nancy Lian ni Charles Loginon nga hiti Epoleric, kapisanan tatuang DJ lansan oleh Duster Rimo kyo hampi babasan kuman tamalo tabi na ngay ay makinongo ko sa limbahan baros dusun nam sanong kapiyo ka daw ponsi ko ipol Mary Ann nga pintanod ko sa limbahan diti kalansanan data lidas lidas si Mary Ann tatuang bayan no say po alazubat bat isan po kapisanan tatuang kumadya dada kalifa isan po nugeri ha papailang tika sa limbahan miti lamus ka suahon ko hot kambalutan hitihi TikTok nagi kita ko pira-pira tambalut i Teresa Tahia hiti Linda Lania i Hamida i Demis i Nancy Dosi so Amy BXM BXM Borneo kati si Bunga Maria Gamaron Gamarong Rukuna Haji Madsani kapisanan tatuang Dion Gideon Maria Alim nga hiti nagi imem hiti nagi posiko posiko lisan ko kau gud dua sinding misusuhut langad tapi nang kampung harada tidak kayuh langadon na tapi nang hilag kampung gay man tadi Charles Davison Matulin sutanan ginawo guminawo kopo nang kudo isa penghatan man tadi Paulus Kondat Kodating.

Walang busa pa sa no, kabaham megal na baros kada tino, nung sa nung pirumutan, jam ko po tatuong, manto ka pendalan at kapamalhawan, kapamaramitan, pamalhawan, wantad kambulatan, at papalang busa pa sa no. At tatuong ba yun, akon ka tanto na kapakyanan sinding, ripagid nung harahit sinding dit karuhian na kayo, hampagirangahan na kayo, amaw na tumbuyo nga ada ko kaos. Robert Berto, kapsan ang tatuang Robert Berto. Ang pagulo dat ilambusan to ko mamalihis-lihis, arohian ako dat papailoh ditit kapaingatan tungos maninggarod ganti. Ipinalabos ako pisan Meteorology Malaysia, ikapampay nagid pagunto ko pagunsaba. Kapaingatan dat tungos maninggarod dapat diti nga kapahampit dat watas ponsaki dila na pangasipitang ang nabawan. Itisan katanabon na po nga kapampay panampang kota kinabalo tuwaran om nagiranaw. Hila itawaw nagi sandakan tongod om talupid. Ilan hot ko yun nandit na palabusan dot kapingatan tongos maninggarud. Gisa dit jam ko hapod jam ko siyam hapod minit tatuang ditadabay no. Kagirat ko sa iti gisa mda jam ko 2 min susuab dat suab ko hapod am 2 tulan katuro dun ribu dun hapod am 6 sining patilambus tambalut manta di Barbara Emma.

0: Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapunamunam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang ahagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid karorasi, talun hapadam talu pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, ako'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Penungkiboros niampayad paganakan, tambalut teko pakar counseling om pakar kalidasan pamumusaraw.
1: Haro biro-biro po minit, haro sa minit po, pagulo dari kata jam ko po datatubong. Jam ko po datatubong nung sanang pirumutan nga marami takod pamalahawan. Muntad ko mulutan it papang kapasan nga. Muntok na ko it kanod maramut itihig konti. Darimod kanod pong kapasan maya da WhatsApp it kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu, turu walu. Kusung isa siyam apat siyam kusung turu walu, turu walu. Amontok na kayo makimailo ham nunuh kada tingkuruh ko yun datawan da suab montok pagunta ko pagun sabah ko padam dua tulan ko turu dona ribu dona ho padam monom dan ko saban tangus meninggaru did pira-pira kaya nan dan sadapon tangus meninggaru did pira-pira kaya nan did watas pon sakit dan atuang tangus meninggaru did pira-pira kaya nan babas ta sakit dona ho padam taluh darja celcius babas ta lasuk talun ho padam limo darja celcius. Ampun apa ngayon na kayo nga intang-intangan da suab. Ampun nilaan dat sigog kadrumasam. Kaya tampinay.

Jam ko pa na tatuang. Kakal ko po may mpeda LP Rapel Pino si kasalimbahan ako kasalimbahan Boros Dusun at Sabah VFM. Now ang harap pa malahawan nung asa nung apiramutan ng ambalan kasari ko dat lugari. Maramot pa malahawan mamaramit pa malahawan na kayo. Napagulo nila. Rohian ako dahil papailaw na kayo. Kano nagid pong kapasan maya da WhatsApp it. Kusong isa siyam, apat siyam, kusong durwalo, durwalo. Amita Rohian dat manang tirumah dahit-hit. Konti tatuang bayan na kanod maramot it. Kusong walo-walo, turu isa duo limo siyam isa. Kusong walo-walo, turu isa duo limo siyam isa. Ba maramit ako pamalahawan datin, umbalan ko maramit. Mahadada sa nga pirumutan. Nakinungha ako pa sinding dito, manta di Mary Intiang, Kalibamba.

0: Amo kita ko dharan na pamalawan, balay ta ko do maramit pamalawan ti. Hello, kabisan nan tuang tebinae. Hello.
1: Hello.
0: Hello, kabisan nan ya nako pagulo kan nako tahurid bay na.
1: Hello, nako pagulo bay na ti Rafael.
0: Mhm, ano kabar?
1: Baba si bonga kadang-kadang madasam.
0: Aw rumin kadang-kadang no. Aw nakarasam bay na.
1: Ay sa lasam di ba no? Inko na rin na i kampung Bio Zulao na dasam.
0: Aho mo ti, alasu-lasu mo ti kapi ba na?
1: Amin ka na giti-diti-diti.
0: Bahom harot ang kapanupasan, may da?
1: Iba, nung kapan ko ti Rafael. Abis no, naputuga di paguhu di kon. Nung kabada sinuluho. talipaon kong actually nakano di da suminambong na ipagkuhu ko tawalan kukunda ko sa daydiyaw pag-anakan ng abi pag-anakan ko na detika kung sugod manoso pa di yung musik sa dadada da tawagigisong ko diti bayno diti nagadi adumalik nagadi sintom nagadi tampulan yagang nahabi pali ka sa di Joseph Matilo to salalo ko sa mga kaplago siya tati bibi na ganyan gili ako naghihiva ni i Petrus e Dambudan nati i Malius Maludin na ganyan gili Lucido Yo to salalo naging mga kaplago na i Yugo ang tanda na noon ang abiyang padyo sa nabay no, pasi-pasi, ima to, ang tokta daw ko no, ang tanda na daw pasi, daka na panto ko, Gigi, tasuaw. Abuli sa makinizo daw daw so.
0: Abuli ba dan daw nga, aw ay lan nung atumbayo tatuang bay na to, gumo asinding pengulod nga, sunoday ako na pa, ang balan at anod polo dat itimpo dumantal. That out na kaunid ba na ba?
1: Ako nga ako yun ay saay ko sa pagkasan na sa ulapihihivan ko yun. Nagasako tatamo ko ka di ba?
0: Miagal sako tatamo ba? Intangan ko. Miagal haro. Kanto. Intangan-tangan po.
1: Anong tiba na pa nga katawadaan ko daw gigi na day di ako. Ang santom nga bibi. Ako santo na ako na ay tapyangan. Diyos nga. Ako kakaos man ko bago ito. Sa pwaita daw. Ay pambahot ko nga vi ang tanto na napapasi ako no na no po ang pagsibuhan ni si Katu o miin na didi katawadan
0: Ponsi ko kumadiaros mila sinding binakyano no megal sako tutomo manta di sayrid ipetro sanggo nga karahian na gede Cigulinus baha misa po pamalahuan pagulo makinang otak ko da sinding hello kapisanan tatuang tempin na eh.
2: Hello, senang tetong nak kembali di JLP.
0: Nono kabar tetong banyak tapi di tempulan.
2: Senang iba, sehat kamu dite.
0: Nah, nak tangkus tangkus si banyak kai.
2: Ingka lagi kau ya. Karena dapat at tak mau taruh ham. It ini komen dat sunian lagi kadagan mulak mulak panga. Aku ah nama di milad sunian mulai ni apa mah?
0: ula nad miam giam pa ba kaw giam pa
2: oh nagi pa ka pia
0: ano nad kami nad alidasat ka giam pa ba har ha tong kapan nad tong bena
2: oh mara ibat ka pia tong kapan ko te pwede ko na ka pia nakarabu ta ko din nad kante ham ay kapagulo pa mong kumapa di ADGLP kapitangan na tatuwang
0: alam
2: tanda tangalit-alit sa paganakan no
0: mingka nagi kumad paganakan
2: ay mamasala na kumad kapitangan na titil at kampung gaur nagala paganakan ni Sika paganakan ni Ingram Sator nagi Manika dahil at kampung rataw tablod iti kamalutan na siya, may kadi Abdul Malik. Tungo ko ipasan na rin o di Rose, ponsi ko ulit pasan no i Maliagom, nagi i Bagang Sagi, i Madutin, nagi i Catherine Gimbat, i Adila, Maris Marudim, Lucia Tati Bibi, dari Papar, lagi Sinsan Jimir, Lod, Baru, Miagang, Lekoy Madang, Koyokmen, Ipiturus, Johnny Upin, Londi Inggang, Ijaj Gimbun, Iubug, Maneka, Garauk, di Talibong, Asip, Ilungkin, Dansi, Thomas, Isintom, Ijalina, Imajakong Majuna, Dahilad, Matungong Kudat, Nag-Jaimol, ikaw palutan na kaningaw FM, magadi Kel Sikil, Arne Juta Jalius, Liman, dahil Tralabo kaningaw, kahit ikaliyon nag-pamakado, Janelo nag-asana, sa mga kilata Taliban, ko lang yung pedapasan ko, kapis na nga natatuwang, kapis na nga namadap, malasan na dahil sa malinali, dahil sa kasi na tikit-tikit tempo. Inka ka na, DJ Alip eh.
0: Inka na, Gipo. Siko ko madi at napinitang bulan.
2: Oh, magal na po.
0: Hina ko na. Matumbayan ako dat sa ngindrong, o tango kambulutan di nung kapan di napinitang bulan di. Bahang pagulo dat marami tako pemalawan karena kinangot ako pasinding kalangadan ko susuni manta di Wilson M.

0: kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.
1: Hitihid FB o kita kay munah kapang kabisanan tatuang DJ ka kabisanan dot kumaraja gisam jam ko pa damduh tatuang saya pa harhawago Calvin Ryan kada ko kabisanan tatuang kaya DJ no kabar ka kita ko nagi i Corina Matiasan hiti Ponsiko kumadya Corina Mimirian malahan ti lambos hello kabisanan tatuang tempinay
2: hello tempinay
1: ah hello
2: ala ko to pinay.
1: Nakuro to harahat mug
2: ba.
1: Musugot sa sulo.
2: Oh, no, tutup na.
1: Natutup na.
2: Ah, pero baka na ang kitap at pinay.
1: Ba, isa ay kapiatid bay na.
2: Ba, i-dance ba ti?
1: I-dance. No ka barat tong bay na dance.
2: Asa no kanang ibang nga. Maris Boris Tino.
1: Oh. Asa no? Oh, Maris Boris Tino. Ndas ko Maris Boris kano.
2: Ayah kamu mari par.
1: Baham haratu kapan no main ah, pong kapo.
2: Are ka pagulo pom ikaw to pinay.
1: Pong sikaw to pinay dan si.
2: Tu nakapisa lawot kita wa gubay no.
1: Mhm, yeah, erin lagi.
2: Ba. Aku nang ilangan ni tabalutin di tampulan ni kapatan peruli. Aku sikaw na tampulan tu asaro kasar di kamu kap. Itang ngawit tang tapinay tapinay kulon. Taburan ko tabulod. Naga ko itabangon ko ikuruting takakulod. Nahama ko tabulod inuin. Ang kunang gilingan itang tamalot-tamalot tituan. Ilongkin. Yasip. Isa ay napit. Katitun magala. Irina tuminay. Panibawon to.
1: Irina ka pa
2: yan?
1: Mba. Ponsiko ko madaya.
2: Oh.
1: Mhm, hina kana. Clay Hans kapisanan tatuang, amay Charles Lajinan nagi kada kapisanan tatuang tadaw ko onom DJLP. Amay kita pinay tambalot-tambalot sa Bob FM makikinaw ng sa Bob FM ko sa Limbahan Bros Dusun to sanong kopya. Tapi basan kada. Baisa pamalawan, hello kapisanan tatuang tapinay, Saiti.
3: Kapisanan ang tatuang tatuang na ko onom.
1: Mhm. Kangamit
3: Johnny Ludog di sandakan.
1: Johnny Ludog di sandakan. Kangamit tadok onam ba kay?
3: Om hindi na pada habay na tinga manangwa na di durian na kanati bulan sambilan.
1: Ano kaurong?
3: Ano ay durian kampung ini dah.
1: Oh, durian kampung.
3: Ibu saking na pangting aku asinang dat aku orang.
1: Oh,
3: durian kampung ini dah atahan.
1: Menurut
3: ada gitu hati kok belalapan.
1: Oh, lain-lain. Nak antar na tu saru nadit kau.
3: Lain-lain. Dite. Ala limited lahan nilam asa lang dito ba na to dito na kapangwa ang bilang ang mga kago sa ating mga ngay papodugwas
1: ade suhatan na no harap po dati
3: may ito na po dito DJ namang agatan ko ito lang sa ko
1: ba pas po na namat
3: ba mga na na pasilin po na et panahakan na pasya di kumari tapi dito no tama-tama din dito
1: ba may na
3: kumaysa na pati anak buah ko dyan kampung Dambay Pukak sehin Guntalib yubog talibon tay tamparuli tampulan kong si kodit panahakan nuri pasan di Donita do tambah tempulan. Om Yumbun Gandarong. Om Sintom Hongo Mali Sintom Didi Hilang Pinata Gutamurudu. Om Esok Padi Tunisia Denda. Om Isinting Suntara Batu 12 Rantangan Sungai Manila Peringkat 2. Om Ikalion Helata Indonesia. Om Gamun Tamogong Nulihin Joni Sabin Sabin ti yang wesi didi ikan madang mang telepok jagang kampung Ruminding Peter Madihin Lausam Girang oh di sel dahori ko Gondilo Mogong Masiri Ladat Thomas Julius Dominicasu oh di sel nuluhan dila Mahin Lansumi Bagang Sagi Kampung Ruminding Rumban Lantasan Kampung Tulung Mantub Watas Kilo Ete Pukin kuya ko dat nakarangong ay ko dit pasin-pasin ko tatong bale tampinay kapisan lang anta ko tatong dite konsi ko
1: ba miriri na tampinay eh.
3: Oh, really na rin. Hopo dam, doon hopo na tulong nito. Oh. Imago, pasawag ko, pasen.
1: Ba, ponsi ko.
3: Yeah, magali po.
1: Mm-hmm. Kadi Calvin Ryan, tampinay Johnny, anuan ako na durian tampinay ka. Maano pa palida kay Calvin? Baka misa makan ta pamalawan pag lumaki ng otak ko dot sinding. Hello, kapisan ang tatuang.
4: Hello.
1: Hello, isa ito bay na?
4: Oh, yagang mong tag kay madang.
1: Oh, yagang. Kapisa na ang tatuang tabi na yagang no kabar.
4: Kapisa na. Kapisa na nga din. Alaso, lang ito ito din. Ako nakarasam.
1: Ade. Alaso ko eh.
4: Alaso.
1: Hmm.
4: Nakaparasam nga. Maris paris. No. Wala bilig yung dinaso.
1: Oh, kasubo dito alaso ko eh.
4: Kasubo dinaso mindakod.
1: Hmm.
4: Ayah,
1: apa yang buat? Korean pun dah.
4: Ya, nanti pas pula.
1: Oh, menang kipas. Baham pula musa apa sana?
4: Ah, muka pegulu pun kumah apa di kau mungkin bagaikan dulu lah DJ.
1: Ponsi kau.
4: Wan kau negi pula musa ti tamal itu sebab BBM megalit tampulan. Kau si kau di pasar itu untuk tampulan. Abdul Malik, Lungkis, Edila, Jeniupin, Yubug, Thomas. Jadi nanog kato dandit pasan utin jadi nanog sintom koyokmen Marius Marudin Eros Desugud kato dandit pasan nusug Eros kami Petrus di tembunan kami biduan di kaibalang bukit mabay pasan kapisalangan datatuang tadaw ko anom kapisalangan lagi at kumahar tambalat na wito na ukapan sa pamadani mula siya kamo ang sikaw na di di ingkakana
1: bam pong sikaw kumadaya tapi na yagang hina ka na
4: ang sikaw ni kumadani ka
1: pong sikaw tapi na yagang amit na kapamulahaw dat gisam nanda di tiba kana duo sinting parangahan ko nasib guminavo di kau ihelex kaduman sultanan joget tinungkusan di Danoy.

0: malot it katutundaga la e Lucy Dayaw ay narumbay Ezekiel NJ Peterus isay na pa tamo ko nang arayt ang aran nga raytan ko no pangaran ng mantada am karikatta jetam na kampay nang ayo nga aran ni kayo ay kambalutan ko ngawi inarayt ko na e Erosel sugod de
1: oh narayt no nagyan no
0: Ponsiko, natangapasan-pasan di kayo kung balutan ko nga pasan ko, kumayag di kayo alam sana ko dahil ang alidasli, dahil ako tikid ta daw nga barakatan ako na dahil ang idsawat no, napataguangan ako tikid ta daw no, tayri ang alay, dahil ako dahil ang mambuat maan ko, no, tayri no, napaybuatan ako. At para napadayos hindi nga ni Jocelyn di tinipi ko ipa na ay LP ang po niyo no ki
1: haro nga talib-talib jam sa blast na kita ko
0: at haro na pa yung ulod la iri-iri na LP po si kao tabubo
1: yung ka nagi kumadi apin si kao po si kao tagumo ka daw. Dadamat dati mandadat pamalahawan. Intan suahan ko hot kombolutan hiti FB. Hiti muna. Kado. Sundung daw kono ko katulun dat dusun nga arahyan ako sinding-sinding dusun ka. Ingka nagi to sanong tampinay muna. Gumo tambalot ako dit akon ko manta da tinaro da dusun nga ang arahyan da sinding-sinding dusun. Ara tambalot ko di negara it obas sa man sinding-sinding dusun sundung dot akon ko sakag da dusun niya. Hello, kapisanan tatuong.
2: Kapisanan tatuong, iha pakaguti.
1: Naha, iri nage to mangulinggaw tamad.
2: Makian ako sinding di ko. Ito hindi. Toko. Tumuha pila hindi ko eh. Hari, tanong ko ako malangkap ka ni Hara na pangalun.
1: Ba, po si ko.
2: Tamal-tamalot kayo pampulis sa ba.
1: Oo, oh, po si ko.
2: Lerang, Hara na po, ba, maan na po niya tino.
1: Po si ko, tampinay, tanong ko ako malangkap. Napagulila ka na, kinangot ako sinding diti kasarahan ko manta di Jedi Bading.

Lain apa nga kapampay do Norway om England. Jam ko limo dot minsuswab. Sabar swab. So ay kayo lo, jam ko siyam dot kaswabon. Argentina om Switzerland. Laat amisahap do swab. Amara dati it, nagari, it, nakopomon sa'yo, naman tada kupi. Baham ka na tila musa at ako makinang sinding miniagal sa kututamo di Petrus Anggaw.

0: Hello, Didi. Iti manika garok ng tataliwang tampalori. Mano ako kasiwatan mamasan mat kumade. Ay saan? Andi makikinang radio din na. Isang impasik. Damtamila naging ay diwakan ni din ako. Dap na dati wakan. Nga man, kupan na rita i tampulan. Kung sikaw na tampulan tariri manod mangungkap laha iwag nagi ibagang sagi ami Adul Malik lalabi pa di jalina yaw dito eh life kapi yaw di kaniha dat wasap da to okay kung sikaw na jalina kumana gidilina malanday. Ay sana ni makikinangaw nga adampatan ng mga raitot sunday adampatan ng mga raitot nga ran nga manikagod swab so rire na po sikaw ng mga raitot
1: po sikaw Monica ang pasan pati lambos pinat naramit manta di munah kapang. Kadao kapisanan dat kumaraja DJ LP yo imunah kapang palambos ako pasan kapisanan tatuong kumadia DJ kumadagi kaumbolutan ku i MM Suk i Maria Juhan Jennifer Ren Yutung Linda Nelly amantak tan sanan makikinang oli kasalimbahan Boros Dusun Asado Masamak Ponsiko DJ pinapa lambos dat pasan ku kadao hilo haro ako dila i TikTok kadi munah kapang o kita ang ngaran o kayo mulai ngaran ito bampo si kau munah pinapatan depasan tatuang bayna menagi kumadi Johnny kapisanan tatuang tempine Johnny pati lambus manta di Razali Arifin kapisanan tatuang DJ ano ayo sinding manta datu Joseph Guntabid ang gono po ponsi kau kadi Razali nga aw ko lan nung siwatan dat poni ha sinding dat it karuhang dat tatuang bay nat itampi nai Razali pengkuro po umbalantok dot popolo dat intipud dumontol to sinding pati lambos sa panga song ulunan ako man tadi Huda Salihudin nagi ako no ko di Fanji Rosie.

Maikad na po nga kan ko kayin tutunan na tomod. Nga isa pagkitanan dot kayin tutunan daton sabagid magigiyon Malaysia. Maikad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na doh ko kunan kayin tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akan ka Irino, kasagaan daw bayan na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parinta dit patahakan mitilambus mayad maikad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dot mangan intangay. Nga nung araga maikad no, tayo kaaw mila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kira na araga maikad no, at agak tayo kaharo kaundalihan dot maklumat. Lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi. Poingapid kayin tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

senang kadapan nam senang kapasikan. Posikaw ka di kalian. Posikaw na kita pinay. Ampalan kun mintang datino at sinding dila to aisad pengulod dat tuang bayna nganong haro siwatan nga kau ni out na pohom ada lugar eh. Kada korlogoh da makian sinding terimod makian sinding kata pinay. Ampalan takaw dat manuhuk dat polud intimpud da bantal. Tu sinding pati lambus mantad mato di Oliver Muji. Mantad mato hosutonan sarupyo pusan di Wilson Lampaki.

Bahom de beneti jam ko hopo de misa lima no hopo de mapat minit. Har seminit poh enda har iso posinding ko niko am tumboyan ko hat e minakianu sinding rumameh ditino. Rumameh rameh takau gisam dat pasabon sam kadapan kay. Ngamon tak da kayo hit it aw na tumboya sinding pinakiano tatuang bayna kada kau kau sam kada korlogoh dat makiano sinding ingka nag it aw dat inaritan ngaran aw na kolombo sa pasan sundong dat aw ko aray tangaran kay Teresa isa dat tatuang bayna kapanang konsekahan ko terima ko mada kayo hitihid TikTok, hitihid FB id radio, id RTM click konsekaw dat aw ginagina ko mada kayo insanan. Ibibiyana na nakatahurid kita ko hitihid kakamong da hitihid TikTok kung si ko imunod nagi manta nila tambin ay o sanong kadapan o sanong kapasikan kalansanan da dot nagari o sanong sanong at kung datawan na suwab o harit orhiyan na tinin panaw suwab simbayan na di kay. Bagi sam dot kapiroba kawagu dot itipu dumontol nung aisot kebalingkangan tadaw kaisa dit eh miyampay ko daha kawagu ito sa limbahan tako ko sa limbahan boros dusunid Sabah BFM ino ko po ponsi ko abarakatan tako dah dot minamangon mantadho LP Rapiol Pinos bye bye.

Moid kakal agaras ti kita daw, mangarajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong nga po nga, mamanawa bantad po narangan ko dita kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadara pa yung media karaja, ipanaw pa naw, mangulod file, teko, bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Ahoy kagaganapanit ka da ito'y maza online tanto no po, ponsi ko. Nga, biyon no, kagaganapan ko mo'y igunoon ko zo. Soy zukon om piagahon no gatang, om noki binasi o buhoy, morizon. At sa sagay mo mahinong gatang kagaganapan ko mo'y aw ano, umuhino kagaganapan kinaisonon. Umuhi o kagaganapan ikibaza om katan sundong do aw no intutunan o kagaganapan ko mo'y. Om tovi na po nga, kadaohan na ahong miyampay kapalukuan. So, vono, pag-uhin mumuhi. Pumuhin o tumanood kapagyanuan o konko tumanood kahandang.

0: sapa, ikot ya mai. Ay no, sa papas dakot.
1: Iti no awa kanangan ti, no susungan po kulita, minum.

0: si Asuau tamay mo.
1: Sabi na ko nga, Vi, dabahin na diti jam ko onom, apat na pwede mapat minit ng suvab ipagunto ko. O minsan po, kapivos yan ng suvab, kumadi azu, habi na ko zo, kuma, tabi na ito ko, teka magkikinungo nga, Vi, katatanod na magkinungo, diti ko sa iman boss kadazan, dahil Sabah VFM, dadong ng suvab diti. Dadi om, tutumod pa dito ko makinungo na hozo, to kiva diti kapoyan suang amin, pahamuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak di azu, kapahihan.

Tapin ako nga vi, kiva diti duvo kapayhan song hamin i notay madagay. Kapayhan song hamin kapaguhu na pa diti, na nambit agay manta di Victoria Tayun Chuan, manta di kampung Kivatu, Pinampang. Papayho do minidupogun i Patrick Iliyap, di jam ko onom tahong padminit minsasadop, di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, ko padam iso ditibuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom dadayaw id kampung Kivatu, Pinampang. Mantad no do kayadan diti manu di do papayho do sinakagon iyap, sinakagon Ang Chuan, om sinakagon Francis Majumba, id namun na pangavisyo do songingizon, om tabinay Walis om kinovangan naging avi, dahil sa du teka idsamok. Aw po dinoyhan dasangyan hosokon o tinan nitong otiagak, Patrick Iliyap, tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. May do otahinasan ko sa Diyos sa sukuto ko. Tupinay ko nga avi, kapoyhan song hamin kapaguhu na paditi nga nabit tagay mantadi Victoria Tayun Chuan, mantadi kampung Kivatu, Pinampang. Papoyho do minidupogun i Patrick Iliyap, di jam ko onom tahong apad minit minso sadop, di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, ko padam iso ditivuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom dadayo id kampung Kivatu, Pinampang. Mantadno do kaya danditi manu di do papoyho do sinakagon iyap, sinakagon Ang Chuan, sinakagon Francis Majumba, dahil naman na pangavisiho do songingizon, om tabinay Walis om kinovangan nagingavi, dahil sadu teka idsamok. Aw pa dinoyhan do songyan hosokon o tinan ditong atiagak, Patrick Iliyap, tu mandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho.

Kopayhan song hamin sumusot na paditi nga nambit nagay mantadi Brendan Ng mantadi kampung Kayay Membakot. Papayho do minidupagun e Margaret He Sui Sin di jam kaduvo apadam himaminit minsa sadop di tadaw ko niyab, tadaw ko onom, ko padam iso di tivuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom doday haid kampung Kayay Membakot. Mantad no do kaya danditi manu di do papayho do paganakan ang paganakan he, paganakan wong, id tawaw, om tabinay walis om kinovangan nagingawi, dead sodu teko id somok. Hosokon natinan dito nga tiyagak. Margaret He Sui Sin, do tadaw suvab, tadaw kaiso, ko padam tohu ditibuhan ko tu, taon duwang ibu duwang padam onom, do dahed kabangan sina mawo membakut dejam ko padam iso dong suvab. Moy do otahinasan ko zodio susuguto ko tapi nay ko ngawi kapayhan song hamin tovi no napaditi nga nambit nagay mantadi Brendan Ng mantad id kampung Kayay Membakot. Papayho do minidupogun i Margaret He Sui Sin di jam ko duvo opadam himaminit min sasadop di tadaw ko niyab tadaw ko onom ko padam iso di tivuhan ko tu taon duvang ibu duvang padam onom dadaya id kampung Kayay Membakot. Mantad no do kayadan diti manu di papayho do paganakan ang paganakan he id nampun pangaviso do sangingizon om paganakan wong id tawaw om tabinay walis om kinovangan nagingawi dahil sadu teko id samok. Hasakon atinan dito nga tiyagak Margaret He Sui Sin do tadaw suvab tadaw kwayso ko padam tahu di tivuhan ko tu taon duwang ibu duwang padam onom do dahil kahabangan sina mawao mambakot dejam ko padam iso dong suvab.

Inga kanit ti duvaw kapayhan da suang hamin. Itpason ko yadan kuma paganakan inatong kisadan da sanghun po paganakan ko busan. Ahansan ko taboy ginavo do mo naguwang timpo ko yadan diti. Siyo no, matadagay dad kasahimbaan bos kadasan.

0: Nongo disuhozo matade Albert Arik siyaw no tumodo no nagawita ko timpo do somok no jam kotu do dongo suwab insan po kapivosyan dongo suwab kumadizu o ito pinay ko ngavi hansan da uvasi o mahidas ko tumoy mo habin ako zoid tadaw da bayan ako ni tadaw da minggu o tadaw da kondangan po nagiti inko na ito pinay ngavi kipa dati maso tumonda do moy dati panabasangan sambayang tadaw bayan na tadaw minggu moy po na imo do misa to bituak ni bah hansan da uvasi o kapapanay o pinanaw diyo to pinay kiba natin nag-inivo ko ni maso dati damintong do TV da timpo diti maso na iti pihavanan da pihatan dito tinungan England om nagi Norway dadi inko dati na nga zandi ho akito dia zo dadi ti da sumuang ko din RTM click kya yan na ima na po yung mo sukan plus kamay dia kakita ko dito pihavanan mimbul mantadi nakotimpun pa iti pihavanan gisom na timpo dito kakita ko dito piboy ando mimbul ed RTM click
1: Dunia FIFA 2026.
2: Apat po guni ko sudong mantokumuinsan muzu kuma sa sabahan binon na timpo di tino po nga Uzbekistan Jordan duvo po guntanini miaga Cape Verde Curico duvo po guniti kiva kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: Sabi ko nga, V, iti buriti, iti na kang unak boss ko dito iti na di, iti pihavanan do mimbul. Sa savan FIFA, som vinon, kakal ko po ba yung tong iti tinmungan England, om nagi iti Norway, kyo. Nung sumuang ko dahi da RTM click, kakita ko diti pihavanan, maso, miti hombus iti po diti. Kakal po da tumpos dyan iti iso tumpos do Norway, om iso tumpos do England. Apo din ayhan do iside at i kahantoy diti kyo mega ko kakal po do iso itumpos diho diti nung mega tumoy mo awo na po di ano iti ayhan isay kahantoy nga mandi kanjul di iti ano ko mega di penalty ka aha nung biyan to ko iti TV na bayan ed TV na bayan iti nga mamasa nga bitumonda iti montok na diti penalty papatanto da isay diho da kahantoy montok ditya itug sa palupa ng taban kyo iti na pa nga iti na ba tug da kalamati kamay di dadi amay ko jam kavahu da dong suvab diti radi suhivay pihavanan mimbul diti tinmungan Argentina humavan diti tinmungan Switzerland. Jadi tonda na po, jam kavahu dodong suvab, iti nga iso nagitinimungan di piandat-andad nga video to kau kanyo. Ina po iti kahantoy, muntok iti pihavanan na Norway om England ikahantoy, humavan iti ikahantoy, muntok iti England, Argentina om nagi iti Switzerland. Dahivay ikot jam kavahu, sumok no, san jam po to binay. Dadi tonda na po, dead RTM click kyo. Sumuang ko dead RTM click. Iyo mo na po Sukan Plus kamay di.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Bentukan sesaban binon duvo ngay budukong podam duvo Argentina. Tumanut montok ko petindai kantazan om humantay ka intutunan bentukan montok umay ngapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa Savan Vinon FIFA do imtahu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapodam onom duvong ibu duvong ngapodam onom.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
0: Jam ko to 4 minute ng suwab ipaguto kong kanaw tumiambus mo his ginavo namot yozu damintang damimbol itipuriti miyampay to ko di Harry Nianti Rara Beluran.

Ingkar terbengar Vino di Zuhazaw Mantan di Datuk Francis Landong Dandiku Dandino Bila kita kau timpun di tijam Kotu Apa dalam 6 minit tong Sebab id pagun tokau Kepi fosian Kepi fosian Kepi fosian Dadi om tak tahu bain Atau bina kau ngavi Tak tahu minggu Iti noh Baba Zani Opi yang ngongo sudah tikid minggu kya asana suvai iti Penakan Hozaw Tak tahu minggu Dadi kawasa kau dapat Buzo pason dia Zudai tid Daiti ida TikTok, id Facebook, teko ida WhatsApp kyo. Dadi om kahombus ko di dia zo. Iti ngavi pason dia zo. Om kawasa ko nagi, anuan ko nagi zo kasi watan naman telepon at studio. O ikot jam ko 2,000 minit daong suvap diti. Dadi om pason, kapag humata di Lucia Tati Bibi, kapivos yan Lucia Tati Bibi, mamason zo kumasa vya-vya. Paganakan ko tambahot ikatutundago habi na ko zot tambahot ed sabah VFM ikingan matad e gisom Z kadi Lucia Tati Bibiriti bagian ko zot di Helen Young Bridget Samuel Kim Lin Ten Fok Datu Elizabeth Morris Eros Red Sugud Florita Kinajil Jonis William Dennis Nicholas Yang Alice Shelly Lim Tompulan Charles Leginon Lucy Doyow John Tati Minya Gansing Isem Simbua Andong Junis Lim Lonely Enggang Om Savyavi Ako tutundago Kadi Lucia Tati Bibi Pason sumusut notoy mo ko manta di Lucy Doyow Lucy Doyow ngayon ka nagi mamason ko masa vivitambahot dahil sabah VFM ikingan mantad e gisom Z kaditi Helen Young kapivos yan ng suvab om tovi na pwede nga i-Julian niya pa mantad tambunan mamason zo kuma paganakan ko ka kuma sinakagon yapa sodipan sudiman sasi tumitiw kajun gundorong om paganakan otolian bosingi ka kung nagihivan pongka pason kuma di reverend father om sister om nagi bishop om tovi na pading tambahut tapi na ikong avi ikatutundaga ka pason kapibosya ng suvab tabi pibasan posik posik kano tumonda may sambayang kadi Julian yapa diti katawadan na Julian Katahoran ni nakpasava no kanot members mo his ginawa nung ditino nakangaw ta ko sangon humozo inay tutunan ni pagunsaba ida to France Landong bay no sangon pavago humozo inay tutunan ni pagunsaba kinatokaw i George Lian mi pehozo daw hahangay dito swaw.

Ingkanat pengangavi hozo matadi Daphne Charlene Albert Gompizon ku piambahutan diti. Dadi kepoihan do kababagu kaya muntak diti piboyan pihawanan mimbul England om nagi Norway iti po diti nakatumpos na iti England dat uva tumpos om iso diti Norway. Dadi yung kakalpa isyo mamay ni da minit apa dam hima minit po muntak diti timpu ipinobi kaya dadi om isay dati diho diti kahantoy muntak diti tug sa palo pa ng taban bumihi do apat tinimungan ni Takavas moy day ida panantaban ha dadi mason ako zo nga viti tambahot iti mintong kakiva di magorgogor kiva di matubkutub o ginavo da mintong da team teka tinimungan di ho habi na ko zo iti tinimungan na Norway kya agumuda di tambahot ako yang niti poin Hansan dati diti Norway nga iho no auto ko ihan tibinay awihan ko timpo ko ni dadi yah, pamuson ko iti hogagata muntok tadaw bay no. Puhut gata na po nga si Zamlinggit apadam si Zamsen do sa kilogram. Puhut gata si Zamlinggit apadam si Zamsen sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit himang apadam vahu sen do sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko iso apat linggit himang apadam vahu sen do sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade ko duvo tahu linggit si Zam nga padam 4 sendo sa kilogram. Gata katalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata katalan grade ko iso 4 linggit 4 nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata katalan grade ko duvo tahu linggit tu nga padam iso senda sa kilogram. Gatang talan grade ka duvo tahu linggit tu nga padam iso senda sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit himosin do sa kilogram. Sikalap solinggit himosin do sa kilogram.

0: Iti na tumagang avikangan niya zo, panakan ho zo, talaw minggu. Timpo diti jam ko tu, taong pon minute rong suvab. Amang ho zo iti, ababazan, gisom ay kot jam kavahu, taong pon minute rong suvab diti. Dadi na kawasak ho, do manalefon iti studio. Om kawasan nagi, do papabuzo pason, masa do WhatsApp, Facebook, om nagi TikTok, kaya tabinay. Pason kapag humaza na TikTok na ha, no tayo makusanguhun pason, iso, pason ba mata diti sanguhun makikinang o tawhit ako na TikTok, mintong tawhit na TikTok iti, itatawag mantad tawaw, kadi itatawag tayo i-vitalis atong mamasonzo ko pibosyan ng suwab kuma sinakagon atong sinakagon majaway, om nagi sinakagon binadi, kadi vitalis atong liti amasano pa yung ngaw ngawi, aming ka nagiidaw na idaw na mamasong zok pivosyan ng suvab kumadi ina ko pusan ko ka dodo yo ida kota Marudu kadi dona diti ngan po di ina ko nga ikurambing ka hansando pengo ngawi ina ko ka ikurambing dari head kota Marudu diti kosayman bos kadazan dong suvab diti kadi dona tu anangan kaso makinungaw ka naikot binasi dadi ama toyemuan ko iti pamahavan telepon isa dati nakapaguna kaso diti kinungot ko. Hi, Kapivosyan.
1: Hello, Tapinay.
0: Hi, Tapinay. Kapivosyan, nag-iisay. Geti di?
1: Eh, ako i-dance iti, tuaran.
0: Oh, dance, mantad tuaran. Dance, oh. Pag-uwi daw mamason ko. Inko ako sa watavan ni tuaran.
1: Oy, nag-ako, mituwang iti.
0: Mituwang kyo? Tata, oh. Hansando. Aw umasam. Ay ko, kadano po do, upod vago tongus. Mega di pipita daw nakatahib di, kuni.
1: Oh na ay babay na po.
0: Abo dati ba ko ni? Bah, may na dance isa yung kapano.
1: Bah. Mhm. Pangulo ba mo ikaw sa Pinay?
0: Katahua dan.
1: Ako nung gilingan ni Tampulan. Tamparuli. Alam mo ko na napasik na yawon. Labay na ti. Iubog nagi. Ilan nagi Tamparuli. Ilan bantay Tamparuli. Ang kung lagi alingan tango tamalon-tamalon ni tituaran ni niya ko ilungkin niya si amit tama pisang-pisang kulo kebi saya po pisang-pisang ko may bakesan ng sarap ko asa nang so nang iyalo palaw ba no om kalaling ay sumbayang te no om kiri no tapi na ito panibon katay.
0: Okay dance ino
1: oh
0: ba katawa dan kyo
1: may galo po
0: ba din ako no i-dance mantad tuwaran katawa dan dance om pason mazada Facebook kapivosyan mamay tamuhok. Maso makinungaw dit kasimban boss kadazan naming kanigi Ipol Eric mamasonzo kumasa vivitambahot ti katutunog kadi Ipol Eric Iquarianus Quarianus Lucas kapivosian lugay-lugay shalom kapivosian ikumadidiaw Florita Losabom Laurentius kapivosian Clay Ignatius Charles Loginon Maureen Kinjau kapivosian Julius Wangwang Nancy Lian Julita Margaret isay vaguiti Matilda Monuit kapivosyan ng suvab kumasa vivitambahot kadi metela diti ingka negi Jimmy Sadipan Dolly Asing isay vago omi Sabin Kangut kapivosyan insan po kumadia zu katawadan tu miyampay ko dugo de Facebook sabav FM dadong suvab diti temo kabagit mahavan telepon kapivosyan tabinay.
2: Hello, opisyonal ang kasaman kumayaw, Liz.
0: Hi, kapivosyan, Petrus.
2: Na, tsokong winasi.
0: Naikot winasi. Ano abal, no?
2: Abasi, naging magilawan naman natin ni Liz.
0: Abasi kya?
2: Ito, winasi at nalawa may na.
0: Ba, may na, Petrus. Isa yung kapano?
2: Ba, pagulong pong umakyaw, Liz.
0: Katawadan.
2: Opisyonal na naong minggo.
0: Yeah, ikaw na ginidiyaw.
2: May naman natin sa bayang Liz na.
0: Kitimpo po.
2: Matugas kayo wado na ba yun na?
0: Mm-hmm.
2: Yeah, baba. Sa mga sumang no? Sambayang magano ba kasiwatan la?
0: Naikot binasi.
2: Ba, memasan nambalut sa BFM umanit ng pulan Miliagom ng Iros ng Babuan Judith Yagang ng Yobuk all agum of ya nikatang ginumun ngaran ilisam man na palita e gisam jetam pinyamong na ngayon at yam
0: o tapat
2: kapsanangan na daw minggu umanga yun la Inka ka na, Ines.
0: Inka ka, no?
2: Oh, yun, yun.
0: Ba. Okay, katodan, Petrus.
2: Okay, ba.
0: Dain ako na. Aha, i Petrus, matatambunan mo. Yung nadisambayang ka di Petrus. Dadi, ba, may ko pa di, kano pa di makinangaw do hozo, duvo hozo iti? Kinangaw takaw iso hozo, yasa salok. O muntok di hozo, imang uzad tinan. Aha, kano, kumizad takaw da twist. Kadazan twist, kadidatu MY Ismail. Sutunan hozo di Jashrin Ginturay, Kolibambang.

Ingano hozo Koli Bambang kadi Jashrin Gunturay. Ginturay, minagawit ako itin mo diti jam ko to, apodam 4 minute ang suwag pagunta ko. Ang pagwida mo na yung mazunap mahavan telepon, pangbusok biti pason, maza dahil TikTok. Iti na pa nga pason man tadi miss, kadi miss, iti mamason zo, da kapivos yan ng suwag kung mapaganakan line jang om sinakagon humbani. Taday ho idla makinarot, kadi miss, hansan na pa yung ngungavi. Pason sumusot man tadi Roswell, kadi Roswell, mamason zo, kapivos yan,

0: Aha, saya bagu MM suk, kapi pasian ang subab, lukiam, kapi pasian, apason sumusut man tadi, jalin kulas, memason sodo, kapi pasian ang subab, kumasa vivitam bahut, dahit kampung Rangalaw Baru Kiulu ka, i menandak do kalamasan tak daw kamatan, tak daw baino, kadi jalin kulas, pasan di jalin kotobian, tak daw tegaso do kamatan, kadi jalin kulas, kumasa vivitam bahut, teko, tapi na yung abis yung izon kampung Rangalaw Baru Kiulu ha sana pa yung ngawak ya nadi mo na mo sa mahavan telepon kinangat ako kapibosyan tapi na
1: hello kapibosyan de diaw de di Alice
0: hi kapibosyan de diaw
1: nekot doswaw
0: kapibosyan Bridget.
1: Oh,
0: ano abang?
1: Kanan gire-diaw, abasi.
0: Oh, okay, ba, Bridget, isay, ang kapan no, may no?
1: Pagupo, kumadiaw, may tayo pag-anakan, no?
0: Katawadan.
1: Nagano po, nga vidiji day, no? Hansan nga vidiji, daso, pangkadya. Kumartambahot ko, day doasap. Gadi, kimrin team focus, ya, Bibi John, Tati, Joanna, Nyadin, Alicia, may team. Ronny Ingang, Narumbay, Pito, Julita, Judith. Eh, Vincent Anu sa pag-anakanzo dahil sa Ramban, Iti Meiko Mujunto, Julia Nonong, Michelle Meiko, Brenda Nandi Winsen, Vanida Tony, ang pag-anakanzo, Nancy Tai, Rita Samuels, Tila Amandus, Robert Vincent, Ima Sebastian, ngabi na kingan, daigi samzit, pingampay ko no ngabi din no. Paso na ko tabian ng konsikaan ta daw minggu ang tabibibasan kumadyozo. Ino, katohadan.
0: Ba, katohadan na gidaw, Bridget.
1: Oo.
0: Ba, lalagotan pa na ako kalajan ta daw bayan, okyo?
1: Oo.
0: Ba, din ako no.
1: Bye.
0: Okay. Ah, Bridget Samuel matad papar na ikot binasi. Dadi kumata ko liti pason dahida WhatsApp kapi po siya nang subab kumunia Joseph Potilo ngumasonzo kumasa vitambahot ed Sabah VFM ka mana pada gisom Z kati habi na kaza kumadi Marius Marudim Gawis Ingam Satur Petrus Quintin ed Tambunan George Mining Dato Elizabeth Morris Patrick Agang Francis Edward Soy Will Siloka Iachoy ed Taman Pasir Puti Putatan Ampason Hansan Hidas kau temoy mo kadi Joseph Potilo. I Florida kinajil lain kanagi mamason kapi pasen nang suvab kumasa vitambahot dai da Sabah VFM mana pada egi somzet kadi Florida kinajil iti ingkanagi i John Tati matad kampung Langkawit Papar mamason kumatambahot dai da Sabah VFM ikingando egi somzet ka. Ampason Tovino dai da WhatsApp i Florence Boyjol mamason zo kapivosian nang suvab tadaw minggu kumasa vitambahot ikingan gisom Z ed Sabah VFM hansan navasi umhidas kau temoy mo kadi Florence Boyjol amon mo zo mahavan telepon kapivosian dang suvab tepinay
2: hello kapivosian di dia odiji
0: kapivosian lagi dia oi ubog.
2: Eh, naihan ko na video.
0: Naihan, no, non dom na di ahaw di ubog. Ano abal no ubog?
2: Awasi na gi.
0: Ah, naikad binasi.
2: Gaga ko, umasam na tino, mituwa mo, yan in,
0: no. Alala, sanda aw dati, aw kaso natin na asam. Mituwa mo po na.
2: Aw nakasam ko niya.
0: Aw nakasam ni ka niya. Doy, padigya. Ba, ubog, may no, isa yung kapan no?
2: Oh, katawa na, kapag ko mapahay day diyaw, may ampay pag-anakan, no, hansando. Ang hi, das tamay mo.
0: Katawa dan.
2: Humusin sa po, di da, do, pason-pason no, nga tambahot. Nagagi, ikolion, nagi, ilusitayaw, iadila, imaliagom, maliagom, nakuha to ako di ongaw, pasan-pasan no, di ilibyo, ako ka naku ahidas, inagi, manikagaraw, bagang sagi, nagi tampulan, adul

0: Malek, Yasip, Ilongkim, Tomas, Kayokmen, Johnny Yopin, nampay pag-anakan daw, Johnny Linog, nagi Epitros, Sintom, agumu pa dati ay DJ nga, ang mahiwan ko nga yung nga do nga tambaho taman ko na po ay ito nga di at iho do mantada eh kay katoyet ang nakampay na nga yung nga di at iho tambaho ko nga ako naghihiwan ni Eros by had in sugod asan ko kumadi at iho kapibas yan na doon subab tadaw minggo balakatan ko na dadakin na yung nga tadaw bay no isay na po ay no po ay zo, no po dito nga, ah, so ko gan mga isang mayang dito, no. Eh, alu, tawak ko. Taw, no ko ay tito, malum, no do, no tay, eh, gumuhi, wago do, hahangay. No, kapiwas yan, no, do nga subab dito, hansan do nga, eh, dasta ko da. No, DJ, katongadan.
1: Katulang nagyubog, ba, hansan na vasi, kapapanay, kaladyan, no, tadaw, bay, no, kyo?
0: Okay.
1: Ba, deno ko no.
0: Okay.
1: Iubog man ta did tamparuli ka di. Dari kanal makinungaw da hazaw man ta di papol kisas di ketiworitus begina van di natahog.

Jam ko tu himang padam si Zaminit dong suvab in pagunto ko. Dari ka kamoy di pihava na mimbul itino tabi ko nga vi nakito to ko no naihanta ko no. Inakahantoy na po ang atin mga nda England miyang pay duva tumpos. Pinapatod tutulos lahang diti tinimungan Norway damoy dahi da iapat tinimungan takawas somvinon miyang pay tumpos diho da iso no. Kung si kanisan po kuma tinimungan England nakaswang dahi datug sa palupunan takban ida tinimungan apat takawas muntok na diti pibayan sa savan FIFA somvinon. Kapibas yan insan po kumadya zo, tambahot ay TikTok, tambahot ay WhatsApp, ay Facebook, nagi masa mo kinungaw, iti kasayman